mi níbo lo lọ lana to so fanu ah faji san bi mo se nje ni mo mu ki se pe faji owe mi na se ṣugbọn bo lọ rọjo alẹ lo nka mi lara bi olorin to ni lala mi nile aye edumare je lenu ope lo so bojo la o se ri nigba ta ba dagba nigba ta gbara oni simo lati le sise papa bi orilede se ndenu kole si lojojumo yi lo to lo se faji níbo ni site re wa níbo lo ba le re de ko ma si kekiri akan ti ki ni le lori be eye gan ma ni te so mo wi pe bo se mugo kan odidi block site kan lo mu yen ṣugbọn sa o boko ba jina ila ki ko olorun oba mi ti seto ile ise kan tan pe ni ewenla property and renovation real estate agent awon loluseran lowo fun ni lori ba se do nile ba se do nile o fe ta le ni o fe ra le ni atorisirisi dukia ti fini lokan bale lojo ola they are ready to find a perfect house that you can call your home awon services won ni ewenla property and renovation real estate agent ni won yi estate agent land and house sales filling station house management real estate consultant and developer gugu eni tolorun oba ba fogbon si ninu ni fowo de dukia mole address won ni 1 Harowolo street off Ayolo bus stop Ayetoro Itili Ogun state or call 070-3106-1687 or whatsapp 080-2389-4569 wona tete kan si won ni ile ise ewenla property and renovation kale jo

won ni pe eh e ti ni lokan wi pe ko si wi pe automatic leyin le jawe olubori o wa ni seri ninu ipinle mewa kan awon ipinle meta kan wa je pe o sese ke ma le ri owo ori o ninu awon ipinle yi o ni koda ke se kini ke se bayobayo iyen rigi ji pe ke rigi ju be lo won ni o sese ke ma le se kini e ma le raye rowo hori ninu eto dibo eti o waye lodun 2027 yi payo sire o to je pe ni ana ojo isegun ojo tuesday ni o ma ko awon ipinle yi o oni ninu awon ipinle mewa to so nipa e oni ipinle ko wa nbe oni ipinle kanu wa nbe ipinle kaduna oni ipinle kasina wa nbe ipinle rivers wa nbe ipinle oyo ipinle delta ipinle benue ipinle ti ogun ati ipinle ti bauchi oni awon se rawon ipinle mewe wa yi bi pe e wo pe koda ge rigi ipe ninu awon ipinle mewa awon ipinle meta won wa be to je pe e le rowo ori won ni tori pe egbe oselu APC bivos se so oni pe egbe oselu APC oni won lero pe awon ti gain nkan tan pe ni popularity ni wi pe won ro pe awon ti fese rale to ti je pe opolopo lo nfe ti won won ni e ba je ko ya yin lenu pe ninu awon opinle tan so yi ko si be se le se bayobayo to wi pe o se se ke ma le se kini ke ma le rowo ori ninu awon ipinle ti ohun so yi won ni ipinle meta kan si won ti wa daruko won ninu awon ipinle meta yi oda emu loju iwe iroyin ti Vanguard mo ti ri eleyan ti mo ti ka laro yi e be ka siwaju si emu ki e ka loju iwe iroyin ti Vanguard oda e je mo ko le eleyi ki o to di pe ma lo ti e ka ti ipolowo ja ti mo ba wa padade ma wa tu pale dada oda lodun 2027 na ni imurasile fun odun 2027 e mo irose olorun ni woli ti won pe de ayodele ayodele na ni iro private ayodele o won ni pe egbo o won ni mo ti ri bayi olorun ti fi han mi gbagbagbagba e wo won ni seri ti o ba di odun 2027 ti are Bola Ahmed Tinubu to ba dabi eni pe baba lo re fidi remi won ni won ni o sese ki awon wahala idamu o won ni ko ma sele ni awon bi kan lo le Nigeria to je pe yo fa awon wahala kan wa baba yi so awon oro yi o awon oro wo e wo e je n sare lo si e ka ti ipolo oja na ti mo ba de ki wa bere ni tu pale leyo kokan mo nbo kini nkan ti won ni o sese ko sele egbo ti mo ba pada de kini enta o kan tenta e ba gbagbe lati ma gbon obo ni 551107.3 FM kajo mata gbogbo kada jo ma fine be ni mo nbo.

yen nara so subu yakata ni abodo bale legbe owo ti ile okere oda eja lo gege bi ti akole ti ile ifowopamọ ti lonibu iyen Central Bank of Nigeria won ni ni opin ose na tele won ni owo wa legbe ti owo ti dollar ti lokere won lo wa ni 1,300 $32.97 kobo ni won lo wa legbe ti won ni sugbon nigba to de ojo Tuesday iyen ana ode ye won ni won lo naira o re o won lo re naira die pe o subu die iyakata o subu die iyakata si elo won lo subu si 1,332.97 kobo per dollar iyan ni ojo Tuesday lati bo lo ti subu sibe won lo subu lati 1,332.10 kobo o wa ya ora ora eje menuko nibi toro ti owo yen na eje menuko kolorun ba mi ko fi owo ko fi si ore wa ka ni lowo ka ma ni ni lorun ayo fe so nilo owo then where's okay to ba nilo ora eje kin tori mu roye leyo won ni ipinle taraba won ni enikan to je pe adari fun awon egbe olode kan ri o to je pe won ni won pa nipa ifonafosu awon afurasi kan ti won ni

won ni e mo nkan ti won se won ni awon yen ni won ka mo nibi ti won tun be lo ma lo wu oku eh awon be ba lo wu oku kan yo won operasi won pe won ma nji awon eya ara awon oku kan ni mochari kan eh won ni won ba ka awon 17 ni won ni won ma ka mo nibi ti won ni en to je bi commissioner of police ni ipile ti Kwara ton poruko won ni Adekimi Ojo awon gana si aso loju oro yi o nigbati won ba awon oniroyin soro yen ni bi ton pe ni ni press conference kan ito waye ni ilu Ilorin be ni commissioner ti so bi pe e wo owo awon oba awon kan to je pe won to bi 17 ninu won ni awon kan nu won to je gbajugbaja to je pe igba ti awon tan wi ti won bere si ni jewo kon daruko won won ni eni akoko na pe ni Abujimo ati Ayo Jimo won ni owo ba awon na o ni nkan to di se pelu pe awu oku oloku awu oku oloku won ni cemetery ibi to tin si oku ni bi to pe ni Omupo community se mo pe dada e je wa lati ipile Kwara e ba mi pe dada lodo yin Omupo Omupo ni Omupo community ni ipile Kwara won ni eleyo wa ni South Nigeria district ni won ni eleyi lo waye ni ojo kejo osu kewa ta wa ni kan bi agomarun daji heba agomarun daji ni won ni won ma ri won sugbon owo ba won won ti fi oju won ti ko won lo sibi to ye ko won lo kuda awon kankan mi na tun wa won tun gba lara won won jewo won ni pe arakunrin kan won ni babalawo ni won ni pe ohun ni awon ma se kini lo ma ran awon ni ro ise yi e wo opoloporo lo wa labe iroyin yi o emu keka ninu iwe iroyin ti Daily Post mo ti mole yi ti mo ti ka laro yi be na e je ma play yi ki ma fi se lo ki ma gba ladua ipetola koni ba wa ninu banuje o lagbara Olorun oba oni lojo aanu gbogbo wa papata a ojo ranu gba dada lo wa nu abide o dada to wa nu abini na ni o ma ba gbogbo wa ode to de oba bo de to ko loruko mi esun 10 te ti gbo wa o dabo

laarin iseju die bayi laarin iseju kan si iseju meje ati ni alejo wa lowo bayi to je pe ati ni won lojula ti won lanfani lati dasi laaro yi ati ni alejo wa lojula. Hello, e kaaro sa. Ah, ojo. Hello, e wa kaaro sa.

0: to ku to ba je ti royin re idaraya
1: ketekete le ma gbo wa nle se fine fine radio ko ba je America le wa ni ko ba je Canada le wa ni koda ke wa China koda ke wa Russia koda ke ibi kibi le wa continent e wa Brazil e wa France ni o anywhere gbogbo agbaye ko si te wa e ma gbo afi to ba si internet nbe lo
2: be
3: irawo mi yo lala yi lo nka osupa sha to so ba dale ibi gbogbo na ti mi ri oto lo fa
2: obe mo ba fe be question kan so mo pe ati ma so pe kan download kan te play store awon ton ba ti download se le ton ba ti download
1: ton ba ti download le kan for life ni
2: so
1: ye je pe won da o mo bigba
2: ka so pe mo fe ka so pe kawon eyan mo pe te ba ti download e tele o ka to ti download e tele ta ba fe lo sibe bawo ni kan se
1: ko
2: salaye fun wa
1: kokon te lo bigba o mo app to ku bi e ba sap
2: o ya
1: e sa ko ti e ko find e e mo mi e ko lo so e kan yin elomi te ti gbe sori screen e desktop e a ko click e le kan bayin a je
2: se lo ba ton ko se pe every time ba ti download e le nkan
1: so
2: any ta ba to ti fe lo bayin to ba kan ti fe wo
1: ba ti to time ni o n gbo wa ketekete lo ma gbo wa to ba je pe fe ma wo wa na ni e lo sori fine fine radio lori Facebook e ma wa ketekete ati oba

0: oba atare mo yi won ti o da ipe ti e ti e plan fun me
1: kilo sele
0: kilo fa gan kilo fa gan
1: kilo sele
0: ah so mo gbo o ti ri emi ki kilo fa yen
1: ah but ejo wa nle ni
0: iyen ko ma ki emi ko ri temi na wu
1: temi ba ti
0: ti e je ko ri temi na wu na kilo de
1: ti o baba wa nle oba lo nki won ko lori
0: wa ki o lo wa ki aya ba lo kan mi ah
1: o ni to ba ti ya
0: o ti poju
1: eh o ma fe je sun le o de wa kita o ikoko to fo o ti de ro a kitan o mona mona ya luki oro wo nu ilu itiju bi aso akisa lo.

wala o fa. E ti mọ pe labala labala leto ye abala koko oun na ni abala idile wa nigbati abala jelere yi ma tele akoko a si ti lo luni leyin abala ajelere oun ni abala imoran nigbati ope yo ma kase re nle oni papapa la se loni bi won se nse ni ile papa.

0: mi so ipe ko lo yawo to fe fe yen o ko so fun pe wo oko e o ti tese age re o ti bi mo kan si bi kan o ma fokan si
1: pe ko so mo ni bi yen o salaye fun eni to fe fe
0: e je ko lo fun re mo na o to ba ti salaye to dodo yawo
1: o ni lo ko se pe joko ko se ma so pe ko
0: so fun tori ti o ba so fun to ba je fun to ba do so to ba so fun ti o ba so fun ko oko fun wa e so fun na o
1: wa dagbe yaworu ti yen ba wa ri ko wo se wedding mo
0: ko eh a je pada so fe na o
1: eyan ran ye le se gba yaba
0: eh na
1: o be da leru lele
0: ah ile ba da
1: yeye won oru re eh
0: nkan to se ye pe emi o ti nfe omo birin yen tele
1: eh
0: o ti bele
1: eh
0: oyo ko fe fe ni gan tele to fe fe ni ko ni ere lasan lo ba se
1: nkan ti mo tin salaye fun e lati le to gbo mo so fun e mu ni iyan ma se courtship 7 months o se a se bi gan so omo gan tin lo bi won ya
0: o ti
1: o se se ko je se o se se ri la ni e ti e si ile akata
0: tori pe okunrin lo se
1: koko ile akata
0: tori pe okunrin lo se hun be o ti ni omo birin yen tele bo lo npa o wa kan to mi mistake
1: e ba mi ba ya ba soro ile tutu to se fe ko o la ya ba fe da owo yi o
0: sale a ko fe da
1: aye na wo lo ni o lo bai won ni
0: ohun kan lo ti da le o tele ile ti o ti ko si tin dawo
1: ah
0: ile o ti ko si tin dawo
1: ayaba no iyan ma fi a eso o ma fi ti nkan ni o ma tun kan bo si to abi bo se o mo pe are mo dasi are mo wo ni mo je mo pe to ma soro but e je kokko gbo nkan ta ma ra le so Zero nine zero six hundred one three nine one two zero nine zero six zero zero one three nine one two.